Mulut saja, mulut manis, umpama gula di hati. Umpama tuba, mulut manis, umpama gula di hati. Umpama tuba. Sayang seribu sayang, ditelan pahit, dibuang sayang. Sayang seribu sayang, siang malam terbayang-bayang.